Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.